0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So our time right now is 5 o'clock in the afternoon here. Oras po sa ating studio, alas 5 ng hapon. At muli naman mga kaibigan at mga kapatid, makikinig sa isang programa ng The Late Harvest, no? From Brother Jerry Carbonelia from Negros Occidental. So magandang hapon po, taga Negros. Oh, big shout out lahat sa lahat dyan na nakikinig sa ating programang nakapagbigay inspirasyon sa ating mga kaluluwa at igagalak namin ang iyong patuloy na pakikinig sa kaniyang salita po. So ngayong oras mga kaibigan, ating mapakinggan ang The Late Harvest with Brother Jerry. Brother Jerry, go ahead.
2: Hello everyone and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Excuse me. Good morning, good afternoon, and good evening to all. Regardless po, wherever you are. So, welcome naman po kayong lahat dito sa aking program, Dalit Harvest. So, this is your brother Jerry from Kamingawan, Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. Okay po, so maraming salamat po sa ating Panginoon at patuloy niya tayo binigyan ng karagdagang buhay upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya sa pamagitan po ng paghatid sa inyo ng magandang balita mula po kay Kristo. Okay, na panibagong Lunes naman po sa buhay natin at maraming salamat po sa ating pangapanauhin na siyang bumubuo ng programang ito. At naglagay po sa atin dito upang tayo ay mabigyan ng oportunidad, opportunity na makapaghatid ng salita ng ating Panginoon sa lahat mang dako ng mundo. Okay, salamat po sa ating mabutihing kapatid Brother Kirk Panky. And also ang host dito, walang iba po ang ating buting kapatid Brother Irisal Arcelia. At sa lahat po na mangangaral na kasama ko po rito na nangangaral po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po, and then welcome po sa ating mga tagapagsubaybay, yung mga kapatid natin dyan sa iglesia na patuloy at walang sawang sumusubaybay sa aking program, nakikinig sa mga aral ng Diyos mula po dito, mahal kong kapatid kay Kristo. At salamat po sa social media na siyang kasangkapan upang maihatid natin yung salita ng ating Panginoon kahit sa lahat mang, kahit saan mang dako sa mundo, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, so hindi na natin patagalin at dumako na po tayo ngayon sa ating pag-aaral ngayong Lunes, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang paksa po na dapat nating tatalakayin ngayong hapon ay ganito. Bakit po napakahalaga ng banal na kasulatan sa ating buhay?

0: natin babasahin yung teksto, yung key text natin, mahal kong kapatid kay Kristo. So of course, doon natin makikita sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Okay? Napakaliwanag ang sinabi doon ni Apostol Pablo patungkol po sa salita ng Diyos o sa banal na kasulatan. Ang sabi niya rito doon po sa 16, sinabi niya, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto ng nasa katwiran. So makikita natin dito, mahal kong kapatid Kristo, na ang lahat ng mga kasulatan, ito po ay kinasihan ng Diyos. It is inspired by God and also profitable. Mapapakinabangan din naman. Sa anong mga bagay natin mapapakinabangan yung banal na kasulatan, mapapakinabangan natin ito, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pagtuturo. Diba? And then, sa pagsansala, sa pagsaway, diba? At sa ikatuto na nasa katwiran. So makikita natin dito kung gaano kahalaga yung banal na kasulatan, mahal kong kapatid kay Kristo, sa ating buhay. Mahalaga ito or it is a profitable, diba? For doctrine, for correction, and for teaching, mahal kong kapatid kay Kristo. So sa ating introduction, mahal kong kapatid kay Kristo, napakaraming mga tao ngayon na naniniwala sa kanilang damdamin, sa tradisyon, o sa mga salita lamang po ng tao. Yun ang ating mararanasan, o yun ang ating matutunghayan, mga gili kong mga tagapagsubaybay, na karamihan sa mga tao ngayon ay ang kanilang mga pinaniniwalaan, yung kanilang mga damdamin, yung kanilang tradisyon, at yung mga salita lamang po ng tao. But, in fact, ang katotohanan, ang guide po sa ating pananampalataya at sa ating buhay ay walang iba, mahal kong kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos. Ito po yung naging guide natin. Ito po yung naging gabay sa ating buhay. Wala na pong iba, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, ang banal na kasulatan, hindi ito ordinaryo na aklat. Dapat nating maunawaan at maiintindihan, no? Na ang banal na kasulatan, hindi ito ordinaryong mga libro. Tulad po ng mga libro na makikita natin doon po sa library, mahal kong kapatid. Diba? So, ito po ay ipinahahayag yung kalooban ng Diyos. Ipinahayag rito kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang kanyang kalooban para po sa tao. Diba? Kasi po, napakalungkot nating isipin, mga giliw kong tagapagsubaybay at mga kapatid ko doon sa iglesia, na napakaraming tao nanalin lang sa mga ibang katuruan. Kasi po, hindi naman nila pinabasa yung banal na kasulatan. Ang kanilang mga katuruan at kanilang mga doktrina, hindi naman nagagaling sa banal na kasulatan kasi hindi nila pinapahalagahan, diba? Kung gaano kahalaga yung banal na kasulatan ang siyang gabay sa ating pananampalataya at sa ating buhay, walang iba po ay ang salita ng ating Diyos na nilalaman ng banal na kasulatan. Pero ang tanong, mahal kong kapatid kay Kristo, bakit po importante o bakit mahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay? Bakit sa ating mga membro ng mga Church of Christ, bakit pinahalagahan natin yung banal na kasulatan? Bakit mahalaga sa atin yung banal na kasulatan, lalo na sa ating espiritual na buhay, mahal kong kapatid kay Kristo? So may mga iba't ibang rason na ibinigay po ang banal na kasulatan. Kinuha natin sa banal na kasulatan na kung bakit mahalaga ang banal na kasulatan. Ano bang mga iba't ibang rason na makikita natin dito? Una, dapat nating matutunan at dapat nating mapag-aralan, mga minamahal kong kapatid at giliw kong mga tagapagsubaybay, na ang sabi dito sa unang punto na makikita natin, ang banal na kasulatan o ang Biblia ay salita ng Diyos. Dapat mong mauunawaan at dapat mong maiintindihan, di ba, na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. At dapat mong paniwalaan at dapat mong pananampalatayanan na ang Biblia o ang Bible ay salita ng Diyos. Batay po sa ating mababasa, doon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, di ba? So kung ating balikan yung ating K-text, na ang sinabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasalansa, sa pagsaway, at sa ikatututo ng nasa katwiran. Patuloy tayo sa 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ano daw? Upang ang tao ng Diyos, okay? So, tinuro, magiging sakdal. Paano magiging sakdal? Paano magiging tao ng Diyos? Paagi magiging sakdal? Nang dahil po sa banal na kasulatan. Kasi po, ang banal na kasulatan, tinuruang lubos. Tinuruan tayo ng lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Diba? So ating mauunawaan at matintindihan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo at mga giliw kong tagapagsubaybay, na ang sabi dito, diba? Anong sabi? Na ang kasulatan ay nanggagaling sa Diyos. O sa salitang Ingles, all scripture is inspired by God. Meaning, nanggagaling sa Diyos. At ito ay salita ng Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, ang banal na kasulatan ay hindi ito nanggaling sa isip lamang po ng tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Yun ang dapat nating mauunawaan. Kasi napakaraming mga tao ngayon, diba? O karamihan sa tao dito po sa mundo, hindi naniniwala doon po sa banal na kasulatan. Hindi na naniniwala sa Biblia, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi daw, sa kanilang isip na ang kasulatan o ang Biblia, ginawa lamang po ng ordinaryong mga tao. Diba? Bakit daw natin paniniwalaan ang banal na kasulatan? Kasi gawa lang niya ng tao eh. Diba? Papel lang yun. Anong kahalagahan doon? Diba? Tinta lang yun. Papel lang yun. Ginawa lang yun ng tao. Bakit naman paniniwalaan? Yun ang kanilang mga mindset, no? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Pero ang katunayan, no? Ang Biblia ay hindi nanggaling sa isip po ng tao, kundi ito ay nanggagaling sa Diyos, batay po sa ating mababasa doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Now, so ginamit niya ang mga banal na mga tao sa pagsusulat sa kanyang mensahe. Sapagkat bagay ang kasulatan, ito po ay makapagkatiwalaan at ito po ay may kapangyarihan. Yun ang dapat nating mauunawaan, mga mahal kong kapatid at giliw kong tagapagsubaybay. Diba? Na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi ito ordinaryong libro. Diba? Ito po ay ginawa ng Diyos gamit yung mga banal na mga tao sa pagsusulat ng lahat ng mga mensahe. Binigyan kapangyarihan. Binigyan ng kapangyarihan upang makita nila yung mga nung una at saka sa mararating, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Yun ang dapat nating mauunawaan. Ginawa ito ng tao, but ang tao ay ginamit ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan upang isulat ang lahat ng mga salita galing po sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung basahin natin yung 2 Peter, ganito po ang nakasulat. Sa 2 Peter at chapter 1 verse 20 at saka 21, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Pakinggan po ninyo. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. You see, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? Na dapat nating malaman na ang banal na kasulatan ay hindi ito ginawa lamang ng mga ordinaryong tao, ito po ay hindi ginawa din ng kanilang sariling paliwanag, kung ating ipagpatuloy doon po sa 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ganito kaliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, mahal kong kapatid kay Kristo, patungkol po sa mga tao na sumulat ng banal na kasulatan. Dapat nating malaman na ang taong ginamit ng Diyos upang isulat ang lahat ng salita dito po sa banal na kasulatan ay binigyan sila ng kapangyarihan, nangaudyukan ng Espiritu Santo upang dumating sa kanila ang kapangyarihan at maisulat kung ano po ang salita ng Diyos. So yun po ang maliwanag, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit napakahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay, kasi po ito ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang Biblia ay liwanag po sa ating daan. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang mundo ay nasa kadiliman. Diba? Ang kamunduhan ay kadiliman, mahal kong kapatid kay Kristo. So yung salita ng Diyos ang siyang liwanag sa ating daan. Diba? Alam naman po natin na ang tao na nasa sanlibutan ay nasa kadiliman, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po ang sanlibutan nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga ang sabi doon po sa Psalms chapter 119, kung ating babasahin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, ano po ang sinabi doon po sa salita ng awit? Okay? So puntahan lang po natin at basahin natin kung ano po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa 119 at basahin natin doon po sa 105. Ganito po ang sinabi mismo ng salitang ito. Sabi niya, doon po sa 5, doon po sa 105, ganito po ang nakasulat. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, maliwanag na sinabi mismo ng banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ang siyang liwanag sa atin, meaning siya po ang mag-guide sa atin patungo po sa ating pupuntahan, lalo na po kung tayo ay gustong pumunta sa langit. So, ang salita ng Diyos ang siyang gabay, ang siyang magtuturo sa atin, at siyang magdadala sa atin dun po sa buhay na walang hanggan. Pag wala ang salita ng Diyos, hindi mo makikita ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Kasi naman po, mahal kong kapatid kay Kristo, napakaraming mga religious group ngayon na nagsasabi na sila daw ang tamang daan. Sila ang tamang daan patungo sa kaligtasan. Pero hindi natin mapapatunayan ang tunay na daan kung hindi tayo pupunta sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang siyang liwanag sa ating daan, di ba? Ang siyang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas, mahal kong kapatid kay Kristo. So mahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay kasi ito po ay nagbibigay liwanag sa ating daan. Di ba? So, makikita natin na sigurado at very clear na tayo ay pupunta sa langit. Kasi po, ang guide natin, mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Ginagabayan tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, sa sanlibutan na puno ng kadiliman at puno ng kadiliman, mahal kong kapatid kay Kristo, at ang Biblia lamang po yung ating gabay patungo sa tamang daan, mahal kong kapatid kay Kristo. Huwag tayo maniniwala sa mga nagtuturo na sila po ang tamang daan. So ang tamang daan, mahal kong kapatid kay Kristo, makikita lamang natin sa banal na kasulatan. Kung wala ang salita ng Diyos, So, madaling malinlang ang tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Madaling magkamali ang tao. Kaya nga, inuutos sa atin na kailangan basahin natin ang banal na kasulatan, pag-aralan natin ang banal na kasulatan upang hindi tayo magkakamali. Kasi napakadali linlangin ang tao pag hindi nila, pag wala silang alam doon po sa banal na kasulatan. Kaya nga napakahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay upang hindi tayo malinlang sa mandarayang kalaban natin na Diablo, mahal kong kapatid kay Kristo. Napakaraming mga mandarayang magtuturo ngayon, 'di ba? Na nagtuturo hindi naman galing sa banal na kasulatan. Nagtuturo na hindi naman natin mababasa. Nagbibigay ng mga doktrina na hindi naman doktrina ni Kristo, mga kong kapatid kay Kristo, kasi po hindi naman natin mababasa ang katunayan, wala namang mapapatunayan doon po sa banal na kasulatan. Yun ang dapat nating maiintindihan. Napakamaraming mapaglinlang na nagtuturo doon po sa sanlibutan. Po, tayo ay nagpapasalamat kasi binigay sa atin yung banal na kasulatan ang siyang ilawan sa ating mga paa at siyang magbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga landas, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So wala na pong ibang gabay upang marating natin ang ating ninanais na tayo'y makapunta sa langit. Walang iba po, ito lang po ang kasulatan, ang banal na kasulatan o ang salita ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo, na nandito lang po natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Sunod, mahal kong kapatid kay Kristo, isa pa rin ito makikita natin kung bakit napakahalaga ng banal na kasulatan sa ating buhay. Pangatlo, ang sabi niya dito, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa daan patungo sa kaligtasan. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, sa 150,000 and religious group in this world, di ba? Napakaraming mga reliyon na nandito po sa sanlibutan na nagtuturo na sila po ang tamang daan. Na sila po, nasa kanila po ang kaligtasan. Pero kung ating titingnan, mahal kong kapatid kay Kristo, yun ba ang itinuro ng banal na kasulatan? Yun ba ang kalooban ng Diyos? Sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, kung ating babasahin, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, so basahin po natin. Ano po ba ang sinabi ni Apostol Pablo? Doon po sa kanyang aklat, doon po sa Roma, talatang 1, at basahin natin doon po sa 16, mahal kong kapatid kay Kristo. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo. Yes, hindi dapat natin ikikahiya ang ebanghelyo. Ang tanong po, saan ba natin matatagpuan ang ebanghelyo ni Kristo? Diba? Yun po ang isang mahalagang katanungan po. Kasi maraming mga tao na nagsasabi na dala-dala nila ang ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng mga reliyon ay ang sa kanilang pakiramdam na dala-dala nila ang ebanghelyo ni Kristo. Pero ang katunayan, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi pala ebanghelyo ang kanilang dinadala. Hindi ebanghelyo ni Kristo. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo doon po sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Hindi ikahinihiya ni Apostol Pablo na ihayag ang ebanghelyo ni Kristo. Ang katanungan, alam nyo ba kung ano ang ebanghelyo ni Kristo? Ang siyang ikaliligtas ng tao. Maraming nagsasalita na dala nila ang ebanghelyo ni Kristo. Pero ang katunayan, hindi naman ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman nila alam yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, mahal kong kapatid. Di ba? So, ang sabi doon sa Santiago, kung basahin natin, yung Santiago chapter 1, okay? So, puntahan po natin yung aklat ng Santiago, doon po sa talata 1, at basahin natin doon po sa 21, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang paghapaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Di ba? So, sa pamagitan po ng banal na kasulatan, makilala natin si Kristo. At ating maiintindihan at ating malalaman ang Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ang siyang may kapangyarihan upang tayo'y gabayan. Upang gabayan ang tao patungo sa kaligtasan at kanyang makakamtan sa pamagitan po ng pagsunod kung ano ang inuutos ng Diyos. Diba? Yun po ang mahalaga, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa pamagitan po ng banal na kasulatan, makikilala natin si Kristo. Paano natin makikilala si Kristo pag walang banal na kasulatan? Ang katanungan, paano mo nakilala si Kristo? Totoo bang Kristo ang iyong nakilala? Be careful tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, kasi po maraming nagtuturo dito na dala nila ang pangalan ni Kristo, pero mga maling Kristo, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat nating tandaan na napakaraming mga reliyon na sa tingin nila, dala nila si Kristo. Pero kung ating titingnan yung banal na kasulatan, hindi naman nila dala si Kristo. Diba? Kasi po, sa pamagitan po ng banal na kasulatan, makikilala lang natin si Kristo at mauunawaan natin ang lahat ng mga bagay patungkol po kay Kristo kung tayo po ay nag-aaral at nagbabasa at ipinapangaral ang salita ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sabi ni Apostol Pablo, wala nang ibang kapangyarihan para iligtas ang tao. Wala nang ibang kapangyarihan upang ang tao po ay maligtas. Diba? Ang kaligtasan ay nasa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, nasaan ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Ay nasa banal na kasulatan, mahal kong kapatid kay Kristo. In John chapter 20, kung basahin natin yung John, ano pong nakasulat dito, mahal kong kapatid kay Kristo? In John chapter 20, verse 30 to 31, sinabi dito, sabi niya sa 21, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din namang sinugo ko kayo. Di ba? So yung mga apostol, siya ang siyang sugo. Di ba? Upang ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo, upang isulat ang lahat ng mga nakikita nila, ang lahat ng mga nangyayari doon po sa darating. Di ba? Kasi sila po isinugo ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa 22, doon po sa John chapter 20 verse 30, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga sulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito'y na nga sulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, isinulat yung banal na kasulatan upang turuan tayo sa daan sa kaligtasan. Kasi mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? Ito'y isinulat upang tayo'y maniniwala o tayo'y magsisampalataya doon po kay Kristo, mahal kong kapatid. Sa pamagitan ng banal na kasulatan ay makikilala natin si Kristo at ating maintindihan ang kanyang Ebanghelyo. Sunod, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit mahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay, kasi naman po, ito po ay ating pattern doon po sa katotohanan. That is our pattern, mahal kong kapatid kay Kristo. That is our standard. Wala na pong iba, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, sinabi ni Kristo doon po sa aklat ng Juan, doon po sa 17, at basahin natin doon po sa 17, sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. ang salita mo'y katotohanan. Yun ang sinabi mismo ni Kristo dun po sa kanyang Ama, na sa pamagitan po ng salita ng Diyos, pakabanalin yung tao. Kaya nga, hindi ito opinion ng tao, mga kong kapatid ni Kristo. At hindi ito majority, at hindi ito tradisyon, ay ito po ay isang kasangkapan para po sa katotohanan. Ang banal na kasulatan ang siyang nagbibigay patutuo ng lahat ng mga doktrina ni Kristo. Kasi po ito po ay katotohanan. Ang lahat ng katotohanan ay nasa banal na kasulatan. Kaya nga, kung basahin natin ang banal na kasulatan at ating pag-aralan, hindi tayo magkakamali, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Hindi tayo magkakamali. Magkakamali man lang tayo kung hindi natin susundin yung standard. Yung pattern na nasa banal na kasulatan. Na nakalatag doon sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang sabi nun sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, do not guvian what is written. Kasi binigyan na tayo ng Diyos ng standard. Binigyan na tayo ng Diyos ng pattern. Kasi po, wala nang ibang pattern na dapat nating sundin kung ano lang po ang nakasulat doon po sa banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, mga kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ganon kahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay. Sunod na punto, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit mahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay. Ang banal na kasulatan, ang siyang nagtuturo sa tao upang maging matuwid sa kanyang buhay. Hindi magiging matuwid ang tao sa pamamagitan lang po ng kanyang sarili, sa pamamagitan lang po ng tradisyon, sa pamamagitan lang po ng salita ng tao. Diba? Maitutuwid ang tao sa pamamagitan po ng kanyang salita. Maitutuwid ang tao at magiging sakdal ang tao sa salita ng Diyos. Yun po ang mababasa natin doon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Nabasa na natin yan, mahal kong kapatid kay Kristo. That the scripture, all scripture is given by inspiration by God. It is profitable for doctrine, for correction, and for teaching. Diba? Upang ang tao ay maging sakdal, upang ang tao ng Diyos ay magiging sakdal sa kanyang mga ginagawa. So, ang kailangan niya lang po ang salita ng Diyos. Kung basahin natin sa 119 ng Psalm, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? In Psalm chapter 119, verse 11, ganito po ang nakasulat. Ang salita mo'y aking ingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yun ang sabi mismo ng salmista ni David. Ano sinabi niya? Diba? Na kung iingatan mo ang salita sa iyong puso, hindi ka maaaring magkakamali. Magkakamali lang po ang tao, mga kong kapatid Kristo, pag wala na sa kanya ang salita ng Diyos. Pag punong-puno tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Diba? Napakaliwanag yung nakasulat. Oh. Napakaliwanag yung nakarecord. Oh. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Pag iniingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, hindi tayo magagawang magkakamali. At hinding-hindi tayo magkakamali. Yun ang katunayan, mahal kong kapatid kay Kristo. So kaya nga, ingatan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, importante po sa ating buhay, kasi po ito po ay nagtuturo upang magiging sakdal o magiging matuwid ang tao. So ang banal na kasulatan, hindi lamang po para sa kaalaman, kundi ito ay para po sa pagbabago ng buhay. Di ba? Pagsasawata, pagsaway, no, sa ating mga kamalian, at ito po ay magagabay sa atin, Diba? Sa paggawa po ng mabuti, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po'y magtuturo sa atin sa mga bagay na ating gagawin upang sa ikasasakdal natin sa harapon po ng ating Panginoong Hesus Kristo. The Bible is complete. Diba? For correction, for teaching. Kaya nga huwag na tayo maghanap pa ng ibang libro. The Bible is complete for our life upang makamit natin ang magandang buhay, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po siya po ang makapangyarin upang magtuturo sa atin upang tayo'y magiging sakdal, mahal kong kapatid kay Kristo. Pang-anim, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit mahalaga ang banal na kasulatan. Kasi po ang banal na kasulatan dapat nating basahin, paniniwalaan, pakikinggan, at higit sa lahat, kailangan nating sundin, mahal kong kapatid kay Kristo. At kailangan nating gawin kung ano ang kanyang pinag-uutos sa atin. Anong sabi po ng Santiago? In Santiago chapter 1 verse 22, napakalaga ang itinuturo po sa atin ni Apostol Santiago patungkol po sa banal na kasulatan. Sabi niya, basahin ko po sa inyo, pakinggan po ninyo, sabi niya, data po at maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag kayong tagapakinig lamang na iyong dinadaya ang inyong sarili. Anong sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? We are not hearers only but doers of the word of God. Yun ang utos ng banal na kasulatan ay kailangan nating basahin. Napakalungkot nating malalaman, mahal kong kapatid kay Kristo, lalo na po yung mga membro sa iglesia, makikita natin, binigyan mo ng banal na kasulatan pero hindi naman binabasa. Hindi naman nakikinig sa mga pangangaral patungkol po sa ebanghelyo ni Kristo. Diba? At higit sa lahat, napakalungkot na hindi naman nila sinusunod kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga sinabi ni Santiago po sa atin, ini-encourage po tayo ni Apostol Santiago na nagsasabi, we are not hearers only, but doers the word of God. Hindi lang po tayo tagapagkinig. Hindi tayo binigay sa iglesia upang basahin. Hindi tayo binigyan ng banal na kasulatan upang basahin lamang, upang pakikinggan lamang. So ang napakahalagang bagay na ini-expect po sa atin ng Panginoon, kailangan hindi tayo tagapakinig at tagbabasa lamang. Ang kailangan lang po natin ay kailangan tagapagtupad tayo kung ano po ang itinuturo sa atin mula po sa banal na kasulatan. In Luke chapter 11 verse 28, ganito po ang ating mababasa. Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo dun po sa Lucas chapter 11 verse 28. Basahin po natin upang ating mapag-aralan, mga kong kapatid kay Kristo. Sabi niya, data po at sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Paano maging mapalad ang tao? Maging mapalad ang tao na nakaririnig sa salita ng Diyos kung ito po ay kanyang ginaganap. Kahit na po binasa mo yung buong banal na kasulatan, kahit napapakinggan mo lahat ng mga aral ni Kristo, napapakinggan mo sa buong buhay mo ang lahat ng ebanghelyo ni Kristo, pag hindi mo ginaganap, so hindi ka mapapalad, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, mapapalad ang tao, di ba? Pag siya'y nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y kanyang ginaganap. Kaya nga, correlation po dun sa teksto ng Santiago chapter 1 verse 22, sinabi niya, uulitin ko lang po sa inyo, repeat, mahal kong kapatid, we are not hearers only but doers the word of God. Yun ang pahalagang bagay. Yun ang mga bagay kung bakit napakahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay. Ang pag-aaral na ito upang mauunawaan natin at dapat nating malaman na hindi natin baliwalain, hindi natin walang bahala ang banal na kasulatan. Bigyan nating halaga, diba? ang Bible na hawak mo. Bigyan natin ng halaga ang Bible na nasa sa iyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi mahalaga yan sa ating buhay. Ang kailangan nating basahin at kailangan nating pakinggan at kailangan nating unawain at kailangan nating ganapin kung ano po ang ating nababasa, kung ano po ang ating napapakinggan mula po sa salita ng Diyos. Diba? So, bakit po mahalaga? In recap, bakit po mahalaga ang banal na kasulatan sa buhay ng tao? Kasi po ito ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang Biblia po ay nagbibigay liwanag sa ating mga daan. Pangatlo, ang Biblia ay nagtuturo po sa daan patungo sa kaligtasan. Hindi ka magkakamali, mahal kong kapatid kay Kristo, pag ang sinusunod mo ang banal na kasulatan. Ito po yung standard na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang warning, sabi po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 4 verse 6, do not go beyond what is written. Sinabi din ni Apostol Juan doon po sa 2 John 9, sinabi niya, ang hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos wala po sa Kanya. So, ang kailangan lang po natin, abiding the doctrine of Christ, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ano pa, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang Biblia po ay, ito po ay ating gabay patungo po sa katotohanan. Wala nang ibang katotohanan. Ang katotohanan nasa banal na kasulatan. At ang Biblia po ay nagtuturo sa tao upang maging matuwid ang kanyang buhay. Wala na po tayo dapat puntahang iba. Para po maging matuwid ang ating buhay, huwag tayo pupunta sa social media. Huwag tayo pupunta sa mga tao. Huwag tayong pupunta sa anong mga libro, mahal kong kapatid kay Kristo, upang maging matuwid ang ating buhay. The Bible is complete. It is profitable for doctrine, for correction, for teaching, upang tayo ay maging sakdal sa harapan po ng Diyos. Malungkot isipin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang tao, pag gusto magiging matuwid at gusto maging mabuti ang kanilang buhay, pupunta sa tao, pupunta sa social media, pupunta kahit saan-saan na hindi man lang makatulong sa kanila. Hindi man lang sila pumunta sa banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos, kinasihan ng Diyos, na ito po'y mapapakinabangan naman sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagbibigay ng mga bagay na dapat natin gawin upang tayo ay maging sakdal, mahal kong kapatid kay Kristo. At last, mahal kong kapatid kay Kristo, mahalaga ang Biblia na kailangan nating basahin, kailangan nating unawain, kailangan nating pakinggan, at higit sa lahat, kailangan nating ganapin. Pumunta tayo sa ating conclusion. At sa last, mahal kong kapatid kay Kristo, one of the best part of our sermon is conclusion. Diba? Aminin. So in our conclusion, ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Dapat nating tandaan. Liwanag sa ating mga paa. Liwanag, ito po ay patungo sa kaligtasan. At ito po yung minimissure yung katotohanan. Ito pa ay nagtuturo sa mabuting buhay. Subalit, mahal kong kapatid kay Kristo, sapagkat dapat nating mahalin, pag-aralan, at kailangan nating sundin araw-araw ang banal na kasulatan. Hanggang dito na lang, mahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig at patuloy na sumusubaybay sa aking program, The Late Harvest. So, welcome po kayong lahat dito, mahal kong kapatid kay Kristo. Hanggang sa muli, sa susunod na Lunes, sa ganitong oras, this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Okay. Okay, salamat po kapatid Jerry sa napakagandang aral na nagbibigay kagalakan sa bawat isa sa, na nakikinig. So, it's very well clear, Igniters, no? What does the Bible say about salvation? That we cannot be saved by our own creeds, Igniters, or the manuals of men, Igniters. Remember, Jesus said in Matthew chapter 15, verse 9, "But in vain they do worship me, teaching for a doctrine the commandments of men." No? So, this is what, Igniters. No? I hope that one day, Igniters, will not be when Jesus said that you are worship me for the doctrine that commandments of mine. No? You're doing in the precepts of men, no? Rather than in the Bible. No? So this is what, Igniters, God is telling that in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to verse 17 that all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of me be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So it's very clear, Igniters, that the Bible is really complete, and it's perfect, Igniters, because this is originally inspired by God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction. If we are do wrong, the Bible will correct us and given us instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So now, Igniters, we must look to the Word of God and learn from it. Learn about the way of salvation. If we are to have hope of reaching heaven, listen to the Word of God. Follow the perfect instruction. First, we must hear the Word of God. We must hear the Word of God. Remember John chapter 5 verse 24 to verse 25, Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth him that sent me hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life." So obviously, Igniters, that hearing his word, hearing God's word is very important to our salvation. We learn that hearing, Igniters, it produces faith. Hearing God's word, it produces faith. And it is what Apostle Paul said in Romans chapter 10, verse 17, that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So without hearing the word of God, we cannot have faith on it. We cannot have faith if we do not know what the Word of God has to say. It's so sad, Igniters. Many believe that they have faith and that it is independent of what the Bible. And actually says, but according to the Bible, men and women can only attain faith through what, Igniters? Hearing the Word of God. So it's very clear, without hearing the word of God, we cannot have faith. We cannot produce faith, Igniters. So then when we hear and we can have faith through the word of God, we must repent. So we must repent, it matters. Oh, repentance. Oh, as Luke chapter 13 verse 3, Jesus says, unless ye repent, ye shall all likewise perish. So, by listening God's word, we can have faith. When we can have faith, when we realize that we are sin, we must repent. No, it is the chains of mind, Ignatius. And this is what the book of Acts, when Peter preaches the first gospel sermon, and he explains to everyone who Jesus is, and the horrific crime they had committed in putting him into death. So we can pick up the story in verse 37 of Acts. Acts chapter 2, verse 37. Now when they heard this, they were prickled in their heart, and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? No? And then Peter said unto them, repent. Now we will get to the rest of the story, Igniters, in the book of Acts, chapter 2. But certainly this appears to be requirement for those who desire to become followers of Jesus Christ. No? So again, when Peter said, repent and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. No? In Acts chapter 3, verse 19. So it is a repentance, Igniters. It is a requirement. That to repent is to change into our mind, to change our mind and make the right decision that we will change our life and we will begin serving the Lord as He desires us to serve Him. No? So repentance is a change of mind and change of decision. So we have a faith, huh? First, when we hear God's word, we can have faith. Then when we can have faith, we realize that we are sin, we repent. No? When we repent, Igniters, that when we repent our sins, and when we change our action, when we will change our life and begin serving the Lord, and we must confess our faith in Jesus Christ. Huh? We can have we must confess our faith in Jesus Christ. Huh? Remember, Igniters, the word is nigh day, even in thy mouth and thy heart. That is the word of faith which we preach. That it thou shalt confess with my mouth the Lord Jesus, and shalt believe thine heart that God hath raised from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So confess in our faith in Jesus Christ, Igniters. Then, when we confess our faith through Jesus, we must be baptized. No? We must put on through baptism. No? So when a person who is a repentant, confusing believer, is a person ready to be baptized. No? And ready to clothe Christ, Igniters, through baptism. Too many in the world today that baptism is so controversial issue. No? That they said that baptism is not important. No, it's very clear, Igniters, the person who is repentant or confusing believer is a person ready to be baptized. No, without baptism, we cannot have in Christ Jesus. So this tells us that baptism is necessary for the remission, for the forgiveness of our sin. No? So, baptism, igniters, it washes away onto our sin. So, this is what the book of Acts chapter 22 verse 16, that Ananias is quoted by Paul as saying, "And now, why tarriest thou? Arise! And be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord." Huh? So, now, igniters, what is your response for that lesson, igniters, that you have heard today? If you are not, if you are still seeking, igniters, here is the right seek that you have heard. You are now in the right path, igniters, to follow Jesus. Remember, our life is just a vapor. No, it shows for a while, then vanish away. So, if you find yourself not in compliance with the Bible's plan of salvation, you can change, igniters. You can make your life right with God, no matter how old you may be. No matter what age you have. It's not too late to make your life right by obeying the gospel of Jesus Christ. If you are sincerely desiring to serve the Lord. If you are sincerely desiring to serve the Lord, then this is your right pursuit, igniters, of righteousness. Don't delay, igniters. This is now the time of salvation. Come to Jesus. Come to Jesus, igniters, and you will have the rest of your soul. So thank you, Brother Jerry, for that powerful message that you have shared with us in this moment. So don't go anywhere, igniters. We are not done yet. We have coming up, igniters. We have coming up. Yes. Don't forget, coming up, igniters, our good friend Brother Locas from Kabakan, North Cotabato. So that's why stay tuned, stay connected to God's Word here on Ignite Cebu. So here's the song, igniters. This song, "Our God, He is Alive." And amen, amen to that. Our God, He is alive. So this is yours, Brother Lazari, supporting live from Mexico.
2: Right.